0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun lidun ibagari, ane subudi wamuti lira, lugundu, insiati awadun en yuloige Jesu Christu wam. Le misi abuti, hilanyu memegili. Sunle iere habubu ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aban gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chadit. Subudi wamuti kata ilan isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lun tikinyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga anheri risi luboi aban grigia. Ani lariha logo anihi ilan lemekerun liduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isiani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wajumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie, wasantira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weli timati buingiu sikuta waningi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu waningi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingiu la uvemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sunle, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye ilu logu Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, insia tinganu, mafinya rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur haboi hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahaboi. Lige lebu boi, hagaabu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagaaba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagaabu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama amaga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logo wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule aba naguti ilu longwe. Lungu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lungu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya waru.

0: Abalon de runia Jesusu, lani dusu disipulgu, abalichu ubafu luma gumadi hon, luha saga rusunha wia resifiri vuribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huagubon. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de humani dario hidi lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, damele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do nil kalike luegen hugudi, aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafur do discípulo gu hagaya, abahei buguni sun lirahin fulasu apurichi reine huganu luago ti asal baroni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son fulasu lenin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati Herodesi, logo son kata ilela dagabai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinya nuariengu tinha logo sara la huan li da age oveni, hibiri arienga logo profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha logo aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. A balarinha gun Herodesi.
2: Algo narigo ou na rabeia dure ele chegou lá. Catei funat lé. Lé o algo bem na gama bala barra do algo sarago catei.
0: A bati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu. A barra bau da gulu Jesusu lago sun le hadugubai. A bati la nugani alidon fulasu mageira wati. Jara falu beto saida. Dan le hasubu diruba li gurigia. Aba hafalaroni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu la rui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarda, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
3: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinhega Jesusu hon.
1: Ruhu maigini hon.
0: Harinhega lun.
4: Sem grigio fei wama, hama bia udre. Hawa gubarigi jida gai haigini hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinhego Jesusu hon lani discípulo gu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udre. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grigi. Hou tinha sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinha duusu fanin e tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinya nu lani disiplu gu, diseru lui, aba larinha gu hon.
1: Italinha saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
0: Aba harinha gulun.
4: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinha ga Elias. Anya henginye arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinha gu hon.
1: Agen huguye. Katanagia lida harita gu.
0: Larinha ga Fedoru lun.
3: Cristo. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: A balarinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, a balarinha gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au leu uguri garou erigote. Hanigo bat na uguri ya ueri gu tenlita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilago bai, aba menasaron lidange owe ni luago luru a uweyo.
0: Larigien, a balarinha gu hon sungu bai.
1: Lebo sente la falaru ni na, Bule ilei kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira o laguni chengu la lungu. Le anigo ti busiga nu nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hau, luaguanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihe ga hamai laruin ha bongiyo.
0: Que brivido veio larigue, larinha guni Jesus cata ilé. Aba la muda iru logo aba vubu, a furida lu gungiu. Barulho muti fedru, Santiago, luma juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus a furida, aba lamunha dago ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linha aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesus u Jerusalém. Lausun luweni li dabu lago fedru, hama libirigu, marum gutinha, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguniya ha lumabayin. Dale adisa dainanya, biyan wuguniya hagia loy Jesusu, abalariengo fedru lum.
3: Maestro, li da dan wahala ya, adiga uma irwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumon, ibidi eti meha lu fedru, kalalariengo bayin. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufde dagun, ladiga hadari ragu hongua, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duairi ligia.
5: Aniha nire, lehisye bainu, agamba kumwein le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu, luagu labugo riga lilan Jesusu, Aba herederu maninho, Maria gu hamuti kate le haribai luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
6: Maestro, flesa hiabubano, ariha bai nireu le ligi erguinhen bai, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni. Abalonha, Afriha ligia hakuto liumuluginha. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluai siahamuti.
0: Abalona bu Jesusu lariega.
7: Uguia gurigia mafinha de tinha ani uribati. Atribuisa da nenedero huma lubagayara la hafinha nuago. Ida melaguma cha mafinha ni lehida bay. Barubai beronyaho.
0: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagaduni, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu. Aba lederegeruni luluguchin. Aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu. Aba laniya guhon lani disipulugun.
1: Agamba humay kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lukate ile, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lulafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subudiruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinha guhon.
1: Le recebiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recebi lumutina. Le recebirutina, recebi lumutiginha le una habalina. Le lubaiti una bugutima baihida, ligue uiri gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
8: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinha lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
1: Meberi dira humay. Ladigale mama bay wagani, wamagiyanyay.
0: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatiyan Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samariana heresi biruni abaharinya gun lun.
8: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie, niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. sun ebuge na hama abalarinya gu aba wagiri luhe susu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, lenyihi lumuti bidi.
0: Larinya ga hesusu lun.
7: Tariti nga kasiga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinya ga ya hesusu lun aba.
7: Falabana.
0: Larinya ga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu hesusu.
7: Igira banya hilagwa nya luhabu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
10: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gong honha wabi yebanyo.
0: Larinya ga hesusu lun.
7: Le ishi gu tiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabui dunti lulila na me laruwa inhabungiyo.
11: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ile, abalanua diru Jesusu uruo ven dusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
7: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo na dagami tinyo, lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagami tinyo hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagu, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua, ho humay leishi guti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma. Ariya game, ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa bilidan huburugu te. Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihaboy chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafiyo gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishia lagu laruwa ihabungi yu.
7: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugunda ni, ariye gina hagia.
12: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru inelida biri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
7: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magundara huma lagu hagambu nu sifiri guuribatia. Gunda huma lwagwa nihi la hiri buruwa nyusielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba lariyegu.
7: Ruti na uweiri guni buu nugushi, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna wagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushi, laduga itaralinya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino, uwa teni aba subudi habuti kata na la luwe digia nuguchin. Watigin ni aba subudi habuti katin yala nuguchi nuidigin ha maha untia na bunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha, honu gulani disiplugu lariaga.
7: Fulese watinya harihubalin katile harihubai. Ladaga narin hane hon, luago saragu hanya lauruwe ku hama profetago, abuse runtia yabe meha harihini le harihibigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehegin yabe hagambu ni le hagambu bigueto. Ani magambo hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
12: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
7: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
12: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
7: Buiti baunabu, ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
12: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu laniye ga lun.
7: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gu heriko. Lwagu luwe yesun, aba harga duni hiweru tiin. Aba hiweru honi sunle luma bai tumala dogra gu. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gyen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gu. Sigur ligia aba hada gyen ladiga wagun levi nyengye. Da gyen le larihi bali, aba gyen legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gu. Aba ti lasigrun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lu. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu lilugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lonigiruni. Laruga, dale leibu ga la Samaria na ligia. Aba lalugu chumu bia sensu le denario. Aba lichi guni lu tabure mamuna. Larinya galun, goni gibai wuguri le. Aha buagastar amu lue le nichi gubai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
7: Kagi hada gen uruwa wuguni ha arufu du balin luagu libri la le uwe biliwer ho walida barita gun.
0: Larinya galun.
12: Le gudem he bubai lu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
7: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua, Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
7: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilia luba imagida rumba ilatwe.
11: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
7: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu. Ladaga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai grigi ha gabafu ben lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala uwei lun bai hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwei le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwei la hanuhu de da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bian gawanu. Lausun lira, ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubai abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda huma lubaiti, gebegitun sugu hau saragu dunuru. Narinya hare hon, Lago sun la ha gufe seruti hakibu ge gurige lago nani go hama. Nani ego bagiye lago nani go hama hakibu ge lani bumbi o angeliko. Aha ya harinye go bain hakibu ge gurige lago mama hama nani go. Nani ego bagiye hakibu ge lani bumbi o angeliko lago mama hama nani go. Furumi ego are gale harinye go tikate uribati nua go aule u gurige rewe rigote. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba go tisifiri sando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun likibu geon luludu lun hago seron. O hagibu gion la tabu te guha ligili sin huriyo. Ma dihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinaga. Dame la lachiruno oura lun ha duimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinagu ni hon.
0: Aba larinagu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
10: Maistur, harinaga ba lun nibu ganya lu lichugu ni nifara nu lida ge alaga.
0: Larinaga hensusu lun.
7: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arinya gatigien itara.
7: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon larinyaga.
7: Nyanyi meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinyago risiti le longwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyago, Subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareida gila ili. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ularinyaga bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba sa unle redere. Itara linya la susera dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
0: Aba larinye gu Jesusu hon lani disipulu.
7: Arinye gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinye huma hondu nur. Mabu naguntia malubaha maga iligia haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungiyo. Me begi ti mato ufunagi ya sugu hao dunuru. Uwa tini aba hida agi ye gayara tilishiku ni ibi ni aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene ya gubai ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulue. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragun. Ani lausun lira, ke inariyegu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun. Me wende tunti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo anharuga lagu dunya, ugia digame sa madura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti lagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubau le, larigi yanuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habuba ilusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai tiha la ruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tiha, uwa hagi ha mutiri nye lun haigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itara huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Fulese wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ra agagu duanyu, fulese wabanyo monsu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiri tuya iwiru ha. Agagu duanyu liye hamuga, mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garawarugati.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu larinye galun.
3: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o dihon sungu bay.
0: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
7: Nun furumi ya gwari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligro be liub dire lon larihe hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi muso le ladari rube liub dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron. Nenaren hau, luago lishi gube lan liub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa muso ligia luago lugi le lan liabi liub dire, aba me lagume sono austena ya hibiri muso ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Lige me liyambi liyub diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni loeri yage ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfu li banya. Musu le subudi he bubai lun ka la la busen rubai liyub diri, ani maran seronti, ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi rubai la bai chun, le unti lichigo wa gibeti, gibebe aluguti lumagin le gibeti igruti labugin lariyan ha gibeti mabe aluguti lumagin niabia adona kwagta watu ubowogo ani busen hadina hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun luegin aba onwebon ocha waguni memeni na nigi lagumucho arita kwatun san luagu niabia la ichi gadarangi la ubowogo manugo tina darangi lo faring go na nugobe lumagin kweto sengi goti da ba muna Afani na guba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwe gini. Lagara ba guba uguchile luagu lirawu. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
7: Dale harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyegu luagu lahu ya lahu ya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suede. Aba harinya gon luagu laro gada la. Ani ligi asusirada. Bian gwa tigi buhugu yale. Subudi hamu ti luagu ti ligabri la sansirgu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidin ya lubei luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ani aguare gida aba gurige buwago. Aba bidin luma ligi buhiyun lurudu. Hocha ba baransirgu bungwa luma luagu uma lubarake hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebon, lagu mafri dumba dibu la nyegia darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
11: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu hawagu wugirin galileena, halafara gubanya pilatu, Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gudunwa lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
7: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, hawe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu siku haul hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
7: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto, madari tina. Chaubon, kaba uwagu teredene nye luwagu nikata, aba lounabu nile onigirubali ishari, aba larinyego. Niyubudiri, igra yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luwagu ntugudina, awoha au metawo. Hafuga tagindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyonti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
7: Uri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagume serun adimu lehaboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la duga larida guagudu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongirige hanyiba nya.
14: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hongho. Mama lida liweyo remera agoni.
0: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
7: Biang gua tiki buhu gu jale. Ma farara humu ti hilugu bagasu o hilugu la burigu lon hanugu ni ata dunna lida luwayre mera gu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi di sividu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luwayre emera gu ni.
0: Dan lelaniya gu bali Jesus kate ile. Abani busi gerigu hamasun laga ni gu. Ahenya sun hibiri gerigia. Gunda ati lau kate wairi gu tilela dugu bai Jesusu. Abati laniya gu Jesusu.
7: Ida linya li Gabriel laruwe habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita laniya kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba waguri li shari rigu. Aba la boshon. Aba la wairi tun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
7: Kakate umu bai gayara la nou shagu ni laruwe habungi. Itara linya kei lebi ni le tichi gubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufuda hei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
12: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
0: Aba lo nabuni Jesusu.
7: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinya guni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la doru ni tabure me muna lubenari. Huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba. Aba me lo nabunu, larinya game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegume seron ariyega. Ho hati wa gura wagiye buma aru ta bugiye wan umadargo. Aba meti louna bunu lariyega me. Ariyega na li hun lwagu ibidin humanu ibidin nu halena huma. Dise humanu i sun hugiye le dugubi uribani. Ligiye baha yahu waha akun hiya me hari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Hugiye me asagaru wa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu, luma luwege le nyenge lube laluda, luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwe habungiu. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia, hame tia furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Didameme veyu ligia, aba hayabi fariseugu, aba harinye gulu Jesusu.
12: Bai bayage, nadiga busenti erode silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinya gu hon.
7: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga ha sifiri guguriba tinha hada agenya gurigia. Areida guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
7: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni gerunu kitoinu gerunia gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humadina la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
11: San Lucas Capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufu datien liluru du muisesi, ama fariseu gu laniye gahon.
7: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, Aba ti lanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
7: Furumi guari gishida agia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidon aba fusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bai nyengia furese.
0: Aba hasi nilugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutimabanya, Aba laniye gu hon.
7: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boy lubidon agay ubaru. Nyubu yin liyen aba ya misro houti weiri gu timati boy. Aba me liyabin le a misro ha balun. Laniye game bon. Rubay bubara lungu gurile.
1: aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna buaga yubara. Tamele bamisra hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubara, no dame la liabin le, a misra habalibo, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubara uiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyuba nyaluagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wairi baila nugu.
0: Ariye gatigine lugu gurile a misura habali.
1: Tamele bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badigun fedu, a misura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, ha marihi banya, aba megunda ba ladiga sinyati hafayiru nibu bibi ubaiti ba fayiru waha dame le hasaru ha richagwa banyalida ge oweni
0: dale lagambu bali aba hadage ha nyumba ya lagu dabula katile aba larinya gulu hesusu
9: fulesi wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu
0: aba ti larinya gu hesusu lun
1: nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni aba lona ha amisra ha sarago grige dale shiluhali owre luna dineru ni abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia keimon aranse li son kate son hagia abaharinya go luago sinyala houdin darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe ferud nabana sinyati nidi larinya ka aba aganye hadna sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ka ouchenye adiga bafulesi inu ferud nabana sinyati nidi larinya ka ya aba son liya namari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagirbu dubai musu abalobahu dauni sun kati le lun liyubudiri abati laganyi du liyubudiri abalarinya gulun musu bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinyako banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen ladugni abalarinya gu musu lun liyubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani aniha meme gu ubaru abati larinya gu iyubudiri lun musu ligia bai balida son umo bogu din lwe uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no luha yabi lido no fedo buin tamu ganuba la daga narin hane hon lagua bai la ni aba hata ge han na misr habanya egiti lida na din regudun
0: saragu hanya gerige afala roti hesusu aba lagara ragun aba larinye go hon
1: sinyati nani go bai la le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani aba lafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru baifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagima nagumucha, heher hapa haa arihubali lao. Haniga me, gumesa ti wuguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahi la uribu halubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaro, ahi nga yarabai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le haubai uwe milu. Ahi tiarita kwa luagu sinyabai la, dame le disi segili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhebelu nun lido ndarangilo, itala linye lubai ti, Furumi guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu la buidu regudoni muwa lumbu naguo, fuiba rigalime, hagarige riguba nilu hagambu, agamba hama.
11: San Lucas, capítulo 16
0: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la ouni guruti ligi ya lirisi. Aba ti lagu warun liyubu diri lun. Aba lariye gulun. Idaliya sa kati le ariye wagu bainu buwago. Ariye ga bainu idaliya la leibu gu buwadigmal. Ladiga masigi hadibu ouni gire ilumege. Aba ti le redaron ouni guruti ligi ya asaminara. Lariye galun warugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubu diri lu hayabe lu aba aba. Abalalaga dani le furumiyate, larinya galo. Atri nyin ba doe ru ni yubu diri. Abalarinya gulo, doe nu muti sa bari garaba. Abati larinya gu, ouni guru ti ligi elo, anu ha bigara da nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Larigia, aba ya lalaga dan aba, larinya galo, agnya buguya, atri nyin ba doe ha. Larinya galo, sa sagu turigu. Larinya galo, anu ha bigara da, adiga ba aba luaguru gu gadiru wen. Abala subdiruni iyubu diri lagu chula lau ouni guru ti ligi ya, lida ligabiri ladugu ni kate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
1: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboogu na lunha dugu buiti. Lun dame lan lagumuchun irisi ni lun nyin hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gi bebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinyera huwago. Lule deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Aho ti magunflirun lau hamege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanugai me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere han lau Jesusu la daga hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wa kai buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia ke kate weiri ti linsi en hong. Iere guti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le loagu ti larua in habungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun filirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Arinye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Danle la sufriru ya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba ti laguwa rugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabu, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriru ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gweto, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nuguchi. Anyahi sengu na mule nunyei. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lon. Anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada gen hilanya dimure ha hon. Hasakri henya hamuga. Larinya gwa Abrahamu lon. Ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
11: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sunwa da anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigia. Gamalumon, fugiabu gurigia le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigilaw lafigo gudun aba hada gen nyuburigin ya banya ha. goni gi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganye uribani bu, weri di bai, ahi asakriha ferudona bai, ahi adiga uribani bu, sedu wei asulida aba wei, sedu wei asuliabi aringa bu, luago asakriha lila, lunti ferudona bani.
0: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
1: No hamuga nihi la murunsero afinye nihida, ibi di hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayera ti hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawoha oloni gironie ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ubi lariye gabungi hun lun hadugu ni, lun ti hariye gun. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunye lumbe wadiga ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
6: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dan lelalehi balia, Jesusu aba larinye guhon.
1: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
0: Dan le houdien lubai aba hareidago. Yin ti aba hadage, dan le larihi bilago areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Aba ti larinye gu Jesusu.
1: Ma disi nyano areidago tinya. Aganya ge ha hibiri nefo, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abati larinye gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui ha bungi, aba larinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui ha bungi yo, mari hibai, mari wakubai ani ha o anigita, ladiga lida linari kate, ani hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
1: Lachilu rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinye waguba hun, ani ha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubawagun awle waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasuseradun lida lidani noe, itra lubagi ha lasuseradun lida burime weyu le niyabigule, awle waguri garawarigati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bai, itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunye sungu bai, itara luba dame le niyabi awle waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munada, mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari jau ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narin hane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu. Tanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: Larinye gahon.
1: Lenye lumuti lugubu hilali, ñeñ ba hawnda rak wa wa dobe.
11: San Lucas capítulo 18.
0: Abala bauda go Jesus aba hempul hon do la refu da hon lo agulunti la hafuri do lu bungiu su wanda me feidi ra hamamu gai hagura sun la niega hon
1: ñeñ me ha aba agusere go duti li da ba flaso mine belinyo bungiu lo me bene seligi la uni aba gurigi ñeñ ngi aba wuri li da flas ligi ya hila me ha tumari sagwa yiti de lo agusere go duti le lo lichi guni triche tun lo agu aba tuuri bun lo ma ba tagani Lagu sarago da mahati e beleteni ruton larigia abalarinha gon longo rugo la usu minebe la bungiu no minebe hagia gurigia no ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigo nichi gal tirichato hebe la mugatiabi gumuli nuguraso
0: abalarinha gon resuso
1: aniha larinha kubai agusere gudeti le uri babai gubu meti lichi kai bungiu haricha lani go hon hayumra gutie lo ariye buwe yogo Lalu du bafunagi e luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afiani hata gurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhamale gibge bongiu, anangaya amu gurigi e kei nikata, lariyega.
1: Aba houdin biyan uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungiyu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagaba rahatinya, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayuna ratina bia uwe ya su lida di maso luna gunfliru mboma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le belu ritunu mbom. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubrati ligia lubion, resibi nyo lei bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabu beila nugun, ahin le unabu beila nangu lungwa, weiri beila nugun.
0: Ana hawa tinyegia irahi inlu Jesusu lulaguru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi inyumumo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi inyum, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
0: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
14: Maestro buit, ka lungu ina duguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniye ga wugiri ligie lun.
14: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarinye gulun.
1: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sun le buma bai, aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
1: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruwen ha bongiyo. Mene gu ti maa ti lun la sigrin aba kamayu lidage luhunyu aba gusa, sigo lau lebelu nun aba rihisi ti lidon la ruwen ha bongiyo.
0: Aba harinye gu ha agambu bali.
14: Kati ti gayara bina salbaro.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Le hasinye rube gurige adiga gayara lumuti bongiyo.
0: Larinye ga feduru lun.
3: Wabure me, igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
0: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasijelu.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. le nyemba lubai lagun firira son le habur habai profeta go nuago awle wogere garo wargati. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyo. Ehera banao anabahamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagarido.
0: Wati gumfaranda hamani kata.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hago la dimonía.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Amanichu, ligue tu malagura, ha?
2: La tuca la uta viti, uta menabu.
1: Abati la rara mogu Jesusu, abalona ha anige, dan le yara falilun, abalarin egulun.
3: Kapa buse rube na dugan bon.
1: Aba larinha gulun.
2: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinha ga Jesus ulun.
3: Ibiha bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinha.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uerigo ni lubungiu. Sungurigia. Ha aria gubali kati le. Aba genhichugo uerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu guinye. Yen abawaguri, disi tigiriti Saqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Saqueu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinati larihini, la deganyuru ti lugub. Anigibeti agrige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bebe, si komuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu Saqueu.
2: Saqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru Saqueu furese, aba le resibiruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, aba hagume seru adimure ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu, aba laringu lun Jesusu.
5: Nabureme, nichiga lamida le nuobe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu ygudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariaga Jesusu lun.
3: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligeniabi beyu bo wagun awle waguri garuwerguti. Luna lohania, luma luna salboru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie. Aba ti larinya gu hon.
3: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luruwe te melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse ron hamani lun haruwe teme. Lausun lira, ruwa ti uruwe me. Aba lagiri budun lagairon. Dan le lachulu rubai, aba luna ha hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun. Nabureme, ganyinti na diisi weya su ligibwa gun bisensu. Larinyaga uruwa ilon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi inhabiyama, Aba larinya gun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibwa gun bisensu. Aba ginye larinya gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gun ba. Aba ti larinya gun uruwe lun, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati le mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
3: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
3: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Aba larinya gu uruwe.
3: Narinya hane hon, luago sun la le gamati, lichu gu balawun lon.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga itera linha la buseru uguchili, lun lahu drowa gun lun. Si firi bungi, ani hau dura gubanya lun, lun tiha dugni lausun hani si firi luma hanara.
2: Abataniya gun lun.
3: Subudi tinu lua guliabi bala Kristo. Dame tiliabi la fura guag de besun kate ivo.
2: Abalaria go Jesus tu.
1: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai buma.
2: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga itna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
3: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funasa ligia Kristu bai.
2: Aba ti hodi wa uburu gunge lun le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gwa lun Jesus lun leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
2: Aba ti hagu baseru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
4: Mafu na sa baruhi heigi ni lun.
2: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahin au nariya hane hong ariha humay nad lidani hali la luba hong rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi wentoti dando abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubaybe lariya wagon amule abu nagubay amule aluba habay auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu na dagi mibanya, ani huguya alubha habali lebegi hawadi gimare.
2: Saragu hanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luago Jesusu lau taniye gunguri tuguye hon, luago aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumura gunu, lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
5: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
2: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago me perece uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gine lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida fulasule giri bay kafaru nao. Da lagabu bay uguri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba lariye go Jesus lu.
1: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato.
2: Lariya ga wuguri ligia lu.
4: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
2: Abat lariya go Jesus lu.
1: Giribu babu ubiyong, areta kuali bira.
2: Aba lafinyan wuguri ligia luagu le lariya go be Jesus lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariya go lu.
4: Areta kuali bira.
2: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira areta. Aba hariya go lu.
5: Gunya rela dengar apa rabu mayu lagi darah biru uluai.
2: Aba lari tak guni luagu ligi la ora lari nya gun. Yesus lu luagu arik dagu alilna alira. Aba lafinya nu luagu Yesus. Hausun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luago bundio, la meme ligabri afini le meja luago bi David. Ligue o adimore habe luago, lugundo subudi o muti luago bundio la le, asara gudu balin Jesus ridage oveni, la sara gudu badiva la guine, uora luma Jesus. Abame la negniva uora huma ligibuguinho. Luago hufulesei na sufurirei suncate lugayara la, hagibe dunha, recibiru balin la reini bungio. Sarago hamamu gaguine, ichugutinha sereme lun. Luwairi gubungi. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigri. Kama lumu uwairi guni le magumu chaditi la nigubai won. Wairiti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihua bai, gas grati, gama lomo le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la aganichagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun guguri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wa mani luagu sun la awahagua la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabureme sunada. Ja wagia yebe ubuwagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao luagu lufulesen bungyu. Ainti malu ilun lubai wao luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari da. Lun habagari dun lun le owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigu niya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abadan, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lida.